0: nga ne ka baara ɲini ka dɛsɛ mobilitigi ye lɛn kɛ ne la yan. Sisan ne ka tile le bɔra, ne fana bena mobilitigiya kɛ. Ne tɛ foyi fɛ ni dina tɛ. Abdul,
1: oui,
0: 18 place dɔ ne bena bila yan ni faba sira cɛ. Ne be i tɔgɔ sɛbɛ a kan a belebeleba yɛrɛ. Ni o kɛra bɛɛ b'a dɔn ko an fana kununa ka bɔ sunɔgɔ la.
1: Ça c'est bien. Nga neko, aw be min fɔra tɛ o, aw b'a fɛ ne ye wari bɔ yɔrɔ juman le yɛrɛ?
0: Ah, mais grand frère,
1: oui,
0: i ma kɛ patron ba le wa? Tarabuzi ta sɛsɛkuluwulu ba kɛra i ta ye. Ani fana a ka miliyɔn dama dama di aw ma ka baara kɛ n'a ye.
1: Yalo o lo wari min dira an ma ka baara kɛ o, n b'o ta k'a taga dina ani jakarita san, o tɛ wa?
0: Awɔ.
2: Mɛ abdul, o be mun kɛ ni foroba misi ka foroba ɲɔ dun o? O kuma be taga dugutigiso wa?
1: Tɛ taga dugutigiso.
2: Ah.
1: Ni n ka o kɛ o, n bena baara kɛ ni mun ye? N bena alugu yɛrɛ balo ni juman le ye? Ni patron sɛkɔra ka na, n bena mun le fɔ a ye? Aw yɛrɛ ye n jaabi.
2: A be mun kɛ?
0: E be miiri ko i ka patron bena kɔ se ka na tuguni wa? Grand frère, a taalen ye nin ye. Ne b'a fɔ i ye ko i kana hami o ko la, a tɛna tuguni.
1: Salif.
0: Naam.
1: Kɔni ele k'a lɔn ko an k'a boronɔ bila papiyew kan nin ko bɛɛ la. Papiye yɛrɛ dɔ be notɛri fɛ yan. Ele ni nɛnɛ be min na ten, tiɲana a ma ɲi.
0: A ma ɲi cogo di? Bɛɛ tɛ o le kɛra. Ne ko kami be o ɲɛmɔgɔ tɔn de filɛ ka taama. An be e de filɛla o.
1: Tiɲan lo Salif, i m'a ye wa? Wele k'an ta jamanaw to kɔfɛ.
0: Mun na?
1: Sabu bɛɛ be miiri a yɛrɛ ta sɔrɔ le ma. O tɛ miiri ka baara ɲuman kɛ ka jamana lataga ɲɛ. Alugu be min fɔra ten, ni ne sɔnna, ni a nana can, alugu kelen kelen le bena kuma caya ya, mɔgɔ yɛrɛ tɛna mɛnni kɛ. Tiɲan lo.
2: Sasan Abdul, kuma ma se yɔrɔ min na kɛ, kana sama ka taga ye.
1: Anɔ ma sama o. Kuma jugu tɛ o. Ne be can le fɔraw ye. Ayiwa o la ne tɛna kɛ i ko tɔw. Ne bena n ta baara kɛ cogo ɲuman na. Ni ala farala ne kan ka a yiriwa, a be se ka kɛ loon dɔ aw ka min bɛɛ fɔ ten a bɛɛ be se ka sɔrɔ. O la an bɛɛ be lagamuya.
0: Mɔgɔ be kɛ ten ka sigi kɔda la k'i tɛgɛ k'o ni daji ye.
2: Ayi dɛ,
0: an t'o kɛ.
2: Ayi.
1: Salif.
2: Ni jagata kɛni kɔni a be sani.
1: Ni ma se zanala ko ma, nka ne bena n ta baara kɛ le.
3: Nin wagati ra an bena taga bɔ Abdul baarakɛɲɔgɔn sabani fɛ yen. A be cogo di o yɔrɔ la? An ye lamɛnni kɛ. Jɛnɛba ye sabani sigiɲɔgɔn musokɔrɔba dɔ ye. Ale ka baara yɛlɛmɛ ko mɛn, a bena kɔn sabani yɛrɛ ɲɛ a talu kɔnɔ.
4: Kɔkɔkɔ.
5: Ahɔn, jɔn lo?
4: Ne lo n denmuso.
5: I don bakɔrɔ, sigilan filɛ i kɔrɔ, i sigi.
4: I ni ce.
5: Bakɔrɔ ka na n ji ye wa?
4: N ma mi. Sabanɛ bɛ bo na wa?
5: A ma na fɔlɔ, nga a tɛna miyɛ o, i b'a kɔnɔ dɔɔni.
4: O tɛ baasi ye.